Kabisanan ka sa abang tabi na ko. Hello, hi. Kapirong ako kawagumayan di ka sa limbahan. Boros dusun ko. Ay, aramay bo. Sa abang tanaw ko. Isa di katuro titulan ka siyam. 2026.

Dit kumaduan na hatus lima na hapod. Dahiti in taon 2002 na pada manamtang pinay ang pangkuron at kabardo kayud bay no. Ay nga nasway ka lang sanan nga olidas da kyo, olidas atinan. O sikaw to purimanan, o turonong. Kung si kahanto, naduan na sa nga daw pakawag ko kasi wata naman na guwang na kapasiyan na tadaw bay na hiti sarip ang pumagunan kayo. Kami ka lang sa nata kong nagidadot. Ano na pato guwang ang tadaw bay na ti? Matakdit ko maradya. Ano na pat karadyaan na tadaw bay na? Ang mamili kayo, pakarajad porinta, pakarajad the company, pakarajad no, pakarajad ka dahi tayo kung na pakarajan, kumarajad sandiri. Alansanda sa nga daw bay na ti, o sanong dahatawayaan.

kalau sana nagi dadot nugya aton duli inda dahiti to ko ngoyad tawan iti lisaho nga magalit mo mang nanos na dakyo amalang santo ko dot nudi taraw-taraw tabantalan diti lobby pa da sumanong mikuro na hat ka ngayon tawan dahin na doko yung kasaban bay na tihitig ganing nga magala oluhong iti miagalit mo ti karasami ang magatdam karasam no. Ang kasalimbahan baros dusun magal kasasari kaya 2 jam biti gisam 2 jam ko pa damisa na pangay iti magkaringaw maya diti magkaringaw suway ka kurangaw na sinding-sinding di tangaramay po niyan dahay kurangaw ko naging kapailan kapailan dati nun ti kaya kikira jam kasi ang padam 5 minit mangilaw to ko ti kongoyad tawan e 2 tas ngay dahi ti kanan pa ng sakit pagunta ko dua sinding paranghan ko pagulod ilang takurputan ko ngayon tawan. Sinding mata di Mary Intiang, pinyapatan di Junis Korom, Bungad Talundus. Sultanan dat sinding di Rita Aliosius, Raitan dat Kalidangan. Kedengar FM ko, hoy aramay bo.

0: Ito pinaka witi na haruputan ko ngayon tawan. Watas ngayon ko ng panang sakit. Pagunta ko, tarabay na. Dalabos ako pisan Meteorology Malaysia. Kapag ulo itig ganinga, ako sa abon gisam na sa depon, kaya lisahu. Magalisahu, tatuang na pandang arumasa, midpipirat kaya non, linasu, mantadat 2 na padam telu darjah Celsius, gisam telu na padam telu darjah Celsius. Midsuk, kasabon gisam da sadapon, lisahu, panang tatuang meningkarud miapai tongus mitangi rasa, midpipirat kaya non, linasu, mantadat 2 na padam telu darjah Celsius, gisam telu na padam 2 darjah Celsius. Mid nabawan, kasabon, gisam da tatuang, meninggarud miampai tongus mitanggai darasa midpi pirahat na kayanan. Linasu mantadat 2 na padam 5 darjah Celsius, gisam telu na padam telu darjah Celsius. Mitambunan kesuabon bayi nanti gisam da penang sedapon magalisahu kya. Panang tatuang rumasa midpi pirahat kayanan, linasu mantadat 2 na padam telu darjah Celsius, gisam telu na padam telu darjah Celsius. Tahuri na hitenom kasuabon bay nati lisahu. Panang sadapon gisam data tuang na pandanga maninggarud mi apay tongus mi tanggay rasa mi pipirohat kayanan. Linasu mantada tudu na padam telu darjah Celsius gisam telu na padam 4 darjah Celsius. Ilana ruputan ko ngayon tawan id panang nudi ka watas kayanan panang sakit pagunta ko. Tarawbay na pinalabos at kopisan Meteorology Malaysia.
1: Manok makinangaw, sining-sining dusun Tongolumbis. Kakal makinangaw, siyam na pa dumapat titik turo megahertz.

Magalisun, nuno apatot uwan sa yan takaw. Kayanan takaw ba na diti katagwang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no, pangayamutan tawan. Tuntua no, tanganak do kayo kasasay idiswang linaminan, teka walay, kasasay manamong kabarasyantinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, teka linaminan, kasasay manginumway dit ogumu, tuntua no, kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunodan do kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan, tanganak do kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kotaguang kaligaganan pumuhaban.

Kabila natin nudi kaya tabi na ikaw papasaro dati kumad kung ngayon ba'y natin kakalrat list sa hukyo. Mulong piyad na ko sanang-sanang na mantari pipira tada audit na katalib. Nakalrat harad list sa hukyo. Kakal toko dot nudi kiguna dot manamong dot katingaligan. Manamong kalidasan mo. Lalabi pa daw kumadiyo lo dit Arhotorul at pamuhabaan at nangalahing, tungulun nangalahing. Misaya na pabahit harohot kabalingkangan at kalidasan kya. Mamakay ko dot nungyari panakap kabangam to dung datimpud bayan ng tinong sakira dot harot ngayon nidlabos.

Kabisanangan ka saban kung madito pinay Linus kiyo. Kabisanangan ka saban tada ko isa dia DJ awana dan kenadaj sawat umulidas karsari bahnaw karaja. Sikaw ta pinay. Masiyaw to amu di kapatad sundayt pagkaringaw to atang kangaw. Nukati atang kangaw tumod meniram tanom-tanom untuk magadaw tika. Pengkuro po papatadok buntangan tani batadaw suab alansan magkikinangaw maya kasari di tika parangahan baros dusun. Aramay kasari miyampay DJ DJ. Alaso kapya tadaw hiti tamparuli DJ kati o. Oh. Alaso tadaw nagikiyo. Aw nakarasam hindi tamparuli kaya ta pinay. Sabutul na waig na inum kumata di kaswab pumuluswan maniram na tanom-tanom. Ay, ka na kapya tapinay, anuri. Sukupan na manginom dat waig, ya. Yeah.

0: Magkaringaw di kayo.
1: Manikin tadaw ko iso, gisom tadaw ko limo, jam ko siyam, gisom jam ko padamisod ko swabon.
2: Lobby ogumu ko poilaan. Lobby ogumu pumalihisan.

0: Singilot Boros Dusun mari kita rakui so jam ko pada miso tolong hapun minit ko suabon
1: so ano wadid apin sinan to ko benet in chid na
2: prokur dipis
1: takan nando ko basan non
2: ya nukuroto mo ira ko
3: iko pagulup na pagtinga itlinopot kagiyati
2: linopot
3: takan nando linopot nga kam nukan na malayo lo kyo
1: binungkus ka. matadahad ti Enchila, Lisa nga iti Osow.
2: Ay!
3: Naku, kumilang matika
1: ba? Kontak na po ti mamasod ti Enchila. Am nagi maikin ako ngayon nga. Nambalan ko, am nagi nagitakod minamasoy it malahing gudigulo nga irokot. Kamu di Malayu ya? Ikan batu-batu.
0: Abu Bayan Min Singilo.

tayo nung ganun ka kayo na nabay na tidi turumasam. Megalot mo tikarasam, hiti ganing outid bay no. Kanilan, kampung-kampung sarili kya. Tayo ka na hiyatay ko, hinagkaya na daw kayo, rumasam na ti. Nakada pa na bagal di ari ni, tuminalib, no, rasam ka. Saro pa na ba ari ni? Apo na lang adon ka piyad rumasam.

Alansanda do karasam do nugyari tadaw-tadaw dari ka titik ya tapi nai. Nagi kapailan do thara i kamayan do operasi pembenihan awan kadi. Haran do pipir ho kayanan di nakarasam. Kapasarahan kumata pinaingay timput bay na tikya sakira do nugyari rasam rumasam. Kada ako gisom do arasam anke to pinay kada ako pususut do rasam timput bay na to kaya lang ko na ditalay dat tau karasam kim harap pwede nga liso ho nga napundarasam midi nga i kasak.

Dalam saan ka gumagi na nga sinding. Sinding arong ano kayo tinu tip niyang patan di Hana Emily o Mi Bodrick. Raitan dot inga ko pupuson. Suto na sinding lalait man tadi mas di sumirantan tadnud. Minamanaw kaning nga FM. Kuy aramay bo.

Magalisun, nuno apatut uwan sayon toko. Kayanan toko ba na diti katagwang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no, pangayamutan tawan. Tuntwo no, tanganak do kayo kasasay idaswang linaminan, tay kawalay, kasasay manamong kabarusyantinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, tay ka linaminan, kasasay manginumway dit okumu, tuntwo no, kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunodan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak da kayo. Sumikap may pagyubat ida hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kotaguang kaligaganan pumuhaban.

may napating nga ina po it's about yan garam natrium chlorida di nga man posiramo man tadid kapal tumulod kyo kumadat hit ilod haon dilot retan dot awan kumulus.

Metina kapelan ngai kia tapi nai itina pot operasi pembenihan awan di tinga koi sono ponga agayat ko siti kuma dua nga lumansan kuma dit ko ngoyo diti tongus ikauhub.it tinangin dah iti tawag dat rasam sera dat ipopomen it sebatian natrium klorida dahilo it haun diteretan dat awan kumulus. Ilan hot karalano ditit pembenihan awan kati pamnukan da dusun di lakio menindang darasam kamatu nak suai ga menindang kio ngamilan na kanto samak-samak na kanto menindang da terasam tu ilan na pagi akaralano lang nga mirin na pagi ahantolon kio menindang di terasam.

Kapisanan Kesoban Kebandi Andong Junis Lime. Hai. Minua umaya di Facebook Keninga WFM ke. Kuma di terian di mamasan. Taika papailad. Kau ngaya dahina i gaya nanu. Nomor itu konti kesungi sesiam 5 walu siam 6 walu 6 walu.

0: Sumusuti ti miyempre to ko di Charles Adrian sinding daw akun salano po ka. Hamnagi manta di paska kada.
1: Magalisun, nuno apatut uwan sa yan to ko. Kaya nun to ko ba naditi katagwang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntuo no tanganak do kayo kasasay idiswang linaminan, tay kawalay, kasasay manamong kabarusyantinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop todong om kabang, nung idlabus walay, tay kalinaminan, kasasay manginumway dit ogumu, tuntuo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunodan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak do kayo. Sumikap may pagyubat ida hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kotaguang kaligaganan pumuhaban.

Hi DJ, kamusta naman ka suabon? Kadian dong. Tabi tara ko iso. Oh, mamawasap na kaguya ko kayo. Lalagatan mo bala takyo DJ. Gumugu, mukaraja ko tibay na. Audi ko piyo simbayan magkinangaw ka silimbahan. Tadaw bay na nga abuli ka sarid. Suri-suri may irikaw turuhay magkinangaw la ka. Dagima. Hilo bagya magkinangaw at nuri. It RTM click. Teka ipotel radio RTM nga mila nagi. Pasangan na pagyahin at telefonom. Mamakay na diofonom pa yung rongo. Manudok ka, gukya. Mamakin ako gusinding. Iti sinding di city pa jahamin. Odoy tipah kadeh.

0: Ninsingilan Boros Dusun Meniki Tarakoy Sa Jam Kabanami Sa 30 Minit Kaswaban
1: Pinsingilan Tako na padad Kaswaban Menad Tinga Itritandad Manway Padi Taika Mangamat Ka Ya Pangatang Padi Taika Linggaman
2: Linggaman
1: Kating-kating Itahuri na pad Nakay kita kutit Linggaman nga Itaon 1900 Siam na padam siam pa
2: Oy Atada Alayd na
1: Alayd na kapiya
2: Mamarantob to kao di paray Mamakay dot Sabit kad malayo Dusun na pa na nga Gogorib Gogorib
3: May lambos kaya ka Diti Mangangin padi Kati
2: Mangangin padi ka malayo
3: Mangangin padi ka malayo Manaw di ka na dusun
1: Ipiang kurag yati di manaw di ti
2: Orom Ilan na po nga it Oh
1: Imaid-maid at ciri-ciri daw.
0: Abo bayan, Minsingilo.

Magalisun, nuno apatot uwan sa yan takaw. Kayanan takaw ba na diti kataguang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no, pangayamutan tawan. Tuntwo no, tanganak do kayo kasasay idiswang linaminan, tay kawalay, kasasay manamong kaburusyantinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop todong om kabang, nung idlabus walay, tay ka linaminan, kasasay manginumway dit okumu, tuntwo no, kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunodan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak da kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kataguang kaligaganan pumuhaban.

Sini pinabatan di Datu John guys sa homi Molly Alina Majingol. Muli-uli tagadan akong sawa. Pagulo di iswang ginawa no, mata di Mylin Ipin. Kabisanan kasawan kuma dito pinay Paulus Suntari. Sumino maya ditit Facebook.kiningaw.fm kaya?

gulo darang awat kabar iti tapinay. At was hindi nga parangahan ko kya. Sinding wago man tadi Ruben Raymond. Di sangulun susuminding mantad tambunan. Raitan dat muha tuhat. Ang sutan anda sinding di Polo tay ka Defni pertanggal. Raitan dat sabab salaku. Harga tajam ko pada misa tanun hapad minit harung awata babayan na minsing ilo. Kaningaw FM ko, ay aramay bo.

Matakapalan na ba na ti jam ko pa sa hupod minita dat kaswabon? Hindi takaw na jam tahurin na ti kasalimbahan boros dusun. Upusan na jam ko pa dam duwa kya? Mapabayan min singila orang oro jam ko pa dami sa talon hupod minit. Kapin singila na po bayan nga karayat ditit ko ngayon tawan. Marang apa pipira sinding pagulo darang awit minsingilah kaya.

Kaningaw FM. Tagwangay ka po siyon, manikita daw, miyampay doa. Sera ka po siknat kaswabon, timpunay, miyampay ngingis dit omis. Om kadalihuay dot burdoa. Doa kaswabon, Bismillahirrahmanirrahim.

mantadika kataguang kaid ko suabon om sasadapan om mantad nagidika apa si om apatay kay om kumana kidika kumuli kay.

Pisa na nga niyo ko yung Elika Paujin. Kano mo kinawa sa limbahan Boros Dusun kininga FM. Karanghan sinding Dusun dit tangaramay. Kuhay aramay bo.

0: ko nila tuuno, di ay. Manigup hitik ka dahita ka nun. Loyo, ruwal na tulog ko kasingod.
1: Eh, obo. Anak ko kitulog sa katuli. Kada po nigup ka. Ah, kayo na po yung sakotong. Hawk ka ba sa...
0: Eh, ilaw na sangal na ko piyo. Mumusoro na po tinansundiri ang mumantang dubo ko.
1: Eh, okay. Eh, kanang mundalong hudi sa paping. Ah, uso nang mati kasingod na lisundiri.
0: Oo, eh, kano.
2: Kadaita kanan koyo nan pogeruhan manigup isribat akta panamangan manigup montok kelidasan 2024 akta 852 manigup itkenan dilo milad antakon danda bobos akawas 5000 ringgit.

maya dit ababayan min singilok yo ngari pong hatan di oboy mahal kasari suminimbarg yo Fatima Boli. Tapi tara ko iso kuma DJ DJ populong busa babayan timpu diti. Hello hello kuma dain sanan magkikinangaw tambalot nga alas sanang lidas kasari manimbaro ko dit kapaguhatan di oboy bisahon irina pa nga it asarong kasabuhan tari ka. Kami na pwede nga it sabuh dit kencing tidak lawas bak ya asarum mo ay sabuh ay sarokurikuri at sabuh irina bisahon.

Kabisalangan ko ma di tabinay Maria Juhan na maya di Facebook yo. Kabisalangan ko sa bantara ko isong pipabasan ko ma di kakyo DJ Maida ko ay aramay bo ka. Kabisalangan lagi ko ma di tabinay Jubin Kinsil. Pagulo do magkinangod dua sinding at ahuri nanti. Kung sikaw do kayo kaya tapinay, minagkinangaw, manta dito, ano po, gisam do tabay nanti. Sa walihan at kasalimbahan Boros Dusun di Tidati, no, kasalimbahan Boros Murut, miyampay di Ijak. Tagiran ko yung miyampay dua sinding iti, asangulunan manta di Rosario Biani, sa umnagi manta di Leonard Inging, Tongus Talinayan. Gisam da kapirang ako kawag, huwag kita pinahin ako po. Bye-bye.

Magalisun, nuno apatot uwan sa yan takaw. Kayanan takaw ba na diti kataguang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no, pangayamutan tawan. Tuntwo no, tanganak do kayo kasasay idiswang linaminan, tay kawalay, kasasay manamong kabarusyantinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, tay ka linaminan, kasasay manginumway dit okumu, tuntwo no, kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tungamalahing sunodan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak da kayo. Sumikap may pagyubat ida hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kotaguang kaligaganan pumuhaban.

0: Kasayan Ramuyun.
1: Ang kininyo, Ragkaninga FM.
0: Ito Ramon, Ragkasalulan, Ragunumurut, Pagayaman, Takao, Monsoy. Kaninga FM, hebat ang syok niya.

Malisun, gumay makapal ang mapadya. Atan matang balon takaw, ikinyo, lalaing inggalarin sumoroysor ralisan rupaloy, magalung rakapasawan ruinan, am masalok manginjagok. Silin arung am kabang rapunutuk muka, ulupoyo pat mingkual intura baloy kapam bangunan. Kasuangon, manginum ratimu pinariri kapam mineral. Lutu babas kapam ubat ukopon. Itakaw matuon na yuk, masalok lumingat arakalikagan rulalaing takaw. Ipakin nibitan ilo rabaloy pakibabasan na kaingar, rupaminawan nilono makakapaganan.

Ya pa ka gareno pasuk ko ko para mayon kinabalon kawanan ra Orohito Interamet Malaysia. Babalo ko na libong na kuningaw solo rasu suwab amai Alison kapo am jerebu am londom ang lurah kula kula into. Lasun ora urung opor am talo suku talo nga opor am talo darja Celsius. Pasunda libong nusuk solo rasu suwab amai aka jerebu am londom ang lurah palakra kula kula into. Lasun ora urung opor am talo suku talo nga opor am roa darja Celsius. Kosong dali bung no nabawan seluruh sesuap nangulan numpalakra kula kula intok mai am londom angulan numpalakra kula kula intok lasun oro ruang opor am limo suku talu nga opor am talu darja Celsius. Kosong dali bung natamunan seluruh sesuap am mai alisun kapo am jerebo am londom angulurah kula kula intok lasun oro ruang opor am talu suku talu nga opor am talu darja Celsius. Am kosong dalibung na tenong solora susuap alisun kapo am jerobo mai am londom ang ulam palakrah kula kula ito. Lasun oro uro ngopor am talo suku talo nga opor am 4 darja Celsius. Inang pinatutun ko ramayon, babal no kawanan ra oro hito intara kopisan meteorology Malaysia.

Ya ba ka karay na patutuno ko pera mo yung rondo aho, yohino ilaw pambalaan pinaat, rapaat pangapuan maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, raupok ro nga riburo ko para mo nom, masihi 1404 nga opor am valo hijra. Ilaw hito ba alin raupor am rohari bulan sila ka siam, yohino oro ka unom hito, rajam ka balu, ramai rapat kerang perkarangan set ko pekansu. Ang pambalaan pinaat hito ambayara Ustad Dr. Haji Dasat Latif. Jadi pagkakaon nasiha amaara intok pambalan hitu, abeli kamatong ang kiningora pambalaan pinaat hitu. Ang pagkakapasuko ko piyawili nurangan taka arin ni Majanun, hay DJ Zata Bidondo kasalulaan. Kansiwan tangan odo, taki aku dimbay Giles Agus Polo Soon Ayo Kotelo Danam DJ. Yau kan sendin ampain ko nangan po yoh na ngitora biliramo. Amaris takapang kining ora rimbay kini takno rangan taka arini Majanun na kita kralimbay Polo Soon Ayo rimbay ri Felix Agus. Rimbay kini takri Hasyu Kawati kereta mewah rimbay ri Sudin Kansut. Amrimbay kini takri Naili naratian muki rimbay ri Molisikin.

Henry Pangalo. Asiha kapo ang kiningaw kirimbay hitu, pailiray akita kirimbay, alom pahayaman onsoy, tukir oro, kasa sukura oro kalimo, rajam karuwo sukura jam katalu ramayin.

Yo pahaka kapain ko ng ramo yung ramaya, ramo ra radio, kining FM, ang pahing ko nangan po yung nangitara, vilin ramo. Ang pagkakaroon na jam karo limang opor ngamin ni Tramay ang nakasukutakan niya ra kapaparan no kasalulaan rahu numurun ra oro hitu ama kia siyaw no sinulay rahu ika onsoy na ringo mo yun interako. Ang sumunod hitu rangan intakan no rangan angkaraja DJ Hex ralum kasalulan rahu no Melayu santai petang am harmonika. Amro ista kapang kini ngara rimbai kini tak nurangan taka email yana na kita kala rimbai alimananku rimbai ri Florence Rabin am Ilori Juliani Zabri am paparin rimbai kini tak nurangan taka JV Alex Diovi na kita kala rimbai Lusar Nangkiatan rimbai Rimeston Indut Ambiki am hina kita raka au DJ Zasala Malaysia Madani paingkonangan.